Abana ke uyawudlala umculo wakho. Ay ngeke. Kanti lo mina ningakhona ngayo nicima umhlambe nomculo lo ngongena eKanana. Awulana nobese lo mculo lo. Umandi. Uhalahala ngeuvisi noma ngubani. Ana lepheqa sihlelo leni. Nino. Mavula kumvaliyo. Nkosi.